Ghana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi.

senza kakhona ushaka udinga ngampande ukutshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindondlo makhosi amakhosi.

Jesus makade dalwezu nomhlaba veliqala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade

kuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ufetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosi amakhulu.

ngoba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.